whawhunga i atoa e tau proklama ka inga fōi Aotearoa. Ai whi e kaunga ma mahi mōni ki he siasi, moi whāmiri, mahi ni pe moi whonua. E ui maani o ni ngō whai ki tantai ki pātere, pātere ri ne whrau moi loa. Hoko atu ni whonunga ki alofio e hau, ko whai tanga ni e kau tau e otoa. Ko ai tawa ngā e siasi, utu utu whia e whāmiri, tangi aloi mata e mahi ni, me kaunga whonunga pirikimi e tui. O ngā hi whanawhana mea, o ko hoko maupe, ko e ringilolo ki a tahi o ku hou, pea mo pea ua. Inumeria i ai whāmiri, siasi, mai whanua. Tauka ai he nonga, mai whemari ai eiki toi tuu, pate e rine, ni mō ni a whrau mwe loa. Rest in peace. Kono ngā hi whakaiki ki oi porokalama i mea whakaiki, tau tōk whanungoa i a ki he tawilahi ki a mafua a Waipul. Kai te tau tomatai te tau ki fuifasi mo tau tai tari ai pē ki a mafua i e whainga maari e koe ni.

0: Ongi me wepe fo kainga whanonga he tau proklama, kainga fo ya te roa pe me, Planet FM taha noa whā, po inyo no milo to kala nusila. Koe whinga maari e koe ni, te tau taitari henia e tau hilahi a mafua, kene tataki tau tolu I he tau ngai whanonga ngoka, mai tau ngā hiongo ngō. Mafua mai tau mawe whewhini.
1: Armo maro pita e, anga au e pe maro e tau tau mawe e whewhi koe ni.
0: Fai maari e mafua ke tu mai pe tau ngai whanonga ngō, mai tau ngai ngō, ngai whanonga hai tau kāinga, maro.
1: Eo maro pita. E, kore pe ke u whamaru maro.

0: tu pe profora ko no ko rau e tau programa ka ko e fava e ke tau pai fono nga te hui ke ni ko ni ai ata be mo mo ke u fava ko tu e ngai fono no ko ni ke mo tau ofisi ke na e tau pai fono nga te ngai hui ke ko ni ko ko mai ko hi ko e tau me fra e ki ko ni ko e tau roto fare e tai ni me Pene tu he taini mi, o whadoa e ngai beko e ngai misa kotoa e kamata te wiki e ni koe ni, wa o ki he tau toki foki mai peo misa e wiki whaka osi. Katoa e tau ngahi porokarama kotoa koe ni mei e ahoni, o whai atu e tau toki foki mai peo misa e ahoua whaa, e misa no fshoa pa tau toki hoko hoko atu ai pe ai. Ako ne tu ia he tainimi, e ka ke te whaha tau misa, e waha tai mea tu koe ni. Koe ngahi whailotu koe ni tihe mea whaka eiki, o ku kamata ngahi whailotu i he whiawhini, i he taimi whitu, i he whare mate koe ni Kingswater i Otahuhu. Ae koe whaerotu e whewhini e te takia e South Zone. E ngahe komunio koe na e South Zone, o kumo se iro e kotoa pe. O ke moto o kumo te taki ae whaerotu e whewhini. Pe kwa pongpong rewa ao wharaite e te takia e Wahenga West. E Wahenga West. Motore a kumo tatake tau whailotu koe ni e he paraite. Pea koe fefto na girewa, e tatake whailotu koe a e he ngai komuni o koe ni oi wahenga maha pe e si song. Pea e asa pa de rewa, e tatake rewa ia e wahenga city na mo central. E taimi te taupe, i he fitu e fiafi. Pea koe aho mōni te rewa, e whai e misa o Paterinini, misa whawhita ia i Nusilani. Pea mōne whamawa e fōki pra mō e te sisi koe ni nane ngāu iai. I he fiafi mōni te, whai e ki Menguri, te intrisa, i he taimi fitu e fiafi aho mōni te. Pea kahiri pea e misa, pea e teuteu rewa e whorauia pa te reirine, o toko wha whorauia i he aho pongpong pule luru ki Tonga. Pea ne tawata pa te reirine ki Tonga, e whakaere i beia ke wharotu whae bihopo ki Mauwhanga. E whae bihono misa, a poai, Tau kwa debe mga hifase awai, koi fitu pongpongi, i re aha tō pule luru. E whakae rewa a pātere rini, pia mewi i he wharot whae biko pō, i he wharot wana i pia, o whae ai, hano misa te rio, tato whakae rebe rino ki, a rine ki hano, whanua, pono nukuanga ma uuia, e mara e koha atoka i ha te iho pena. Mahano koe ngahi panongono oia e marupo whika wak pa mwe tau mea whaka eiki e waha tai mea tu koe ni.
1: Mahalo apito e mafua mai pul, ngangari koe maui e tau ngahi pulkalama ke he tau mea whaka eiki, pa mwe tau ngahi whanono ke u ngahi whaifatongi ako toa pe, ku te hamea te kitoe whie tāna ki mai ki mua ke tamā vai e koe loi pe uke mou mou api toi ngai whia pēni e mafua.
0: Tau e koe mea pia marupo ka ku tuatu pe ku whika telefoni e ka pao pe uka hai pia taha u ke i tae mahino pe e toki tā mai pe ki toki whā mahino atu. Ka koe pe uke pe kakai uke ke nau whanau he ritio. Toko e pia kakai no tau kai ngarot peo kwe ke nau fukau mai he tau mea wha kominio. Se maare pia kum pahau nau pepe hei ake holo hawha wha mahino e mea wha ikin. Kai atu pia kusika telefoni, kapa kum nau fie

0: kiai noa ua ua, tau fa, tau luon, ni matahilo. Aga fitu taki pei, kata ofisi, i loto amalia. Maro.
1: Amalo obito e mafua, ma fuku e tawilahi ya esi asi, fununga tuko ini, pia amalo e mao inga fununga, kama e ngahi yongo hongo, kama e mao haifia frile, pia mwe family.
0: Maro obito.
1: Maro. Mafua vai puluya, pia mwe tau ngahi fununga, mwe tau ngahi yongo hongo, pia mwe ngahi polo kalama goya ki hemea fukaeiki, oe tanta eiki patele, patele li ni fula mwe loa. Uko tuipe ku... Mo si fanongo apea ele o tante ik paatele ni tau lahi apito ene wahe wahe mai he tau polo kalama koe ni ano tutui mai e folofola I ke tau ngai polo kalama tu ape lulu ka maafu ke ngai polo kalama ke heke ko tau ape kau ini makakoloa apito e siasi uku fukakoloa aki mfukateunga aki a paatele rini flamueloa Teo tai atwe tau ki fwoi fasi he, pata wata tali hen ki a Filippo Mutlalo, ki he tau ngahi manatumeri, ka maafo ke tau maanyo ni au ike, ke tau whanongoa ia he wahatai mea tuko ini, ka te ukole ki a Sister Sophia Lang, rest in peace, ne oku ne si puri atu, ka kohono leo ke iwana mana iki pe tau whanongo, ka yung whanongo. Mo ke mea mai pehita proklama ka info ya te aroa I he fia fini. Toto kore piki he tau kauhiwa ki no ki maharo pehe kai hauga te tau proklama kwa tau angi pehe kukongre lia te ki moto ka inga whanonga tau proklama ka inga fau ya te aroa he fia fini ko he fia fini foki ko he fia fi topiruin ko he ahohiwa in o Siula yo wafe wanofu wafe ya bito alo e taimita wafe atke krismasi. Kaneo ngoi ya kukai kifuke tukua e tukutuku pe mwe tau faifononga ke mui hoko mai. Ko e fengamari koe ni, te tau ki fanongo hen ya Filippo Mutlalo, faki popo tala noa, mwa ki manatmeri e ki he tuunga e oe... a patele line fula mwe loa. Filippo, mai tau mau e fiaf koe ni?
0: Malmo mai tau mai se fini pe a kole pe fo malmala tu pe a eta fata pu ne ke a fa ki mai me kamatara o e po kalama ka u rave tu mo ka wa tu ke tau po kalama ba tau mai honi
1: malo bito e Filippo hangi ko ia ne fai kai fo la ve ki mo a ku tonga pulonga e se si e tai ni mi e to tau ko ia e a e helo ka ko e tonga I patere patere ni fro mo lo a e Filippo a fenga mari ko ni ku nga pe ku ne ki e ma e ke ki ai pe ki fo la vela ki fo mo la tele pe e ki e tonga ki patere ko ni e Filippo ki fo no ya ta kainga
0: ma no pito ma po po tu ma lo fo lo ku fo e avocato che se ho ripe mo patere ne de fo maloia e te kawatu pe te ilo ae toa taha koe ni koe whakekau koe pātere pena e ke te au toa taha rau e lerei koe toa taha rau e lerei peo ku rahi gahi mere leu te lawa wako me iai ihe e ngā au e whua pātere tāne whai pe pe foki pe moe pe moe ana koe ne fōnga ngā au e penau ko lau monu neu iai te mini te whua malumalu pe ihe ilo whua malumalu ihe ngā rerei pe moe natula ofa o padere line tau koe kuhi ngā ia kua whae ngā fetutaki whakawha meri kua mea ka kuhi ngā pe koe tangata pe ia koe padere ia koe toa taha ngarelei natula ngarelei mo te whaamu pe e lawa ke te mao ngahi natula koe ni ia tau kau padere o e aoni pe hoko ko harasi pika rerei mua whakalotolahi ki whaifononga e kau pātere